korem posong tu ba hulong ating ang le dahaba an kane mode ata lan lolo ngenim gri are bake ka mode nge banane kalo anda hindala edang bulan edang bulan venanando edalim beran jamane.

Eba na sumhado katingang tedo hulong ating ang le tuku kaya nula nanya oh ata ata na lolo ngayon jino ng urus daha ko rin pusong ko ito ba tapin dahil lang aya una alane ko rin iman lajo kalong legendahan jamadat baya.

lan korim baturan ha Allah ngapa kalau cado sapa ketingang tanya lejo kalong lesum sangae.

Banan jo ano ti dalang osang angi dalang osang. We banna ko e pa ya na re po e ja ka na tan bo ra pa. E nandaram man yong ne lo.

0: Bye. Busy lang jam ka, Kerin?
1: Busy ke? Iminongkrong? Sayo lang barang aknani?
0: Kano na nando?
1: Na, tedha et ko alam di group. Tadha ni ho kuy, masparan kuy. Koreo mun kuy lahu na tayo lubun akan.
0: Ne, mga imasam-masam, scammer siya nando. Kami nang kom landa nga scammer kray ni.
1: No si, lana ni, iminang kera. Inang lubun akan ko ni, nang imrete. Sin masok ke, na, dalang matu masin masok ka ni.
2: Kurito, oh, anan.
0: Rin, sewki ka do? Janang kawi pasi tua jam na do.
1: Baon, nunoto ka ni, aku rasa ga kamu ko ba. Tena jangu na ni, dalo bara imnaji hado ya ni. Tena sin da oka kui kira sin utong di lah, kun hana ku eti, ak nana tua. Tena jangu na ni di, ne padalo na aku laan, dalo bara imtabah laan. Jasi kahum laan utong alang kalam na. Ak nanak, baka uhanandi padek na dalong, si talong na nyamaw. Ak misef, nusipa, dahanyo ayakoy. Ak telepon, nusipa, dahanyo ayakoy.
0: Nay, nanon na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan, nanope kang pasadahok do. Tena to, habali pulis ti, tena repoti ke. Minate si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalonan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkuli ko na, nung sinate gunah na.
0: Jah, tena ito si ka. Ika am jiha, nung sinaku jamlaan, no kurim nanan.
2: Kreni tam kelenghi kahum hadu jeak peluvat itam kelunan. Bang belai ke peluvat ke skin meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kadahok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok barani Neiman Redo Kayan Miri FM.
3: Kami di RTM mengucapkan selamat Hari Jururawat.

0: Tingnan natin di sa Maduko Idam
1: segment ngayon taon. Segment sa aningan ng rami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ang pupili na kai.
2: Sa bukur priingarom, next mandua turut ngarom. Ingat dapat ng ngojit koi, dan RTM Klik, doon live, FB, YFM, B.